0: tun ekiti
1: be ni won awon ri omo number won amerin ni pe fulani fi won gbo wo lara ro na ba gba omo mi papa lo jo odo awon soja yen musa dupe lo olo baba bi amo gbogbo bi re pe kini mo lo mo ni baba labi amo ni o won mo le omo le sorun bi kan ri won ni kan omo so lo men ta won ri daro e mo na lo baba labi an bo na n pe be mo na wa ni ona kola mo mu wa le
0: wa ni labuja
1: o wa le bayi
0: e ti ko wa ni
1: o tin gba radio yi tin ba ti jo na gba aye lo wa
2: mama e mo ya bi amo to sisi amo ti oduro je to je wu pe aye je kristo wo dagba daada nigba ti eso ayo won wa patan aye wa gba lenu won wu pe won ni je ka je si owo won adura yi lemi ati iwo pe jogba lojo sunday wi pe si amo ta se le yi o lojo ti eso ayo wa ba pon ati iwo to jo wa aburo wa to jo wa ko ni kere re nitori na ni ojo sunday gbogbo bi yamo to topata ni adura na kan ojo sunday to ba ti wonu church tara bayi eso ayo kan ni ko sha lo mu lori pepe lofe bole ni dale mo to wa ni sangu atalogu se so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o ore ti to ni gbogbo eniyan lo kan nitori ose yi la pari adura lori ojo ayo dawo ni ade mu eri wo wa fun mi laipe yi so ore ojo ayo ni gbogbo eniyan ma da patapata wa da nitori ara re wa da nitori omo re wa da nitori ise re ko si ye to le fi ranse o lati gbe to radio lo si ipele to kan ibaje 2000 baje 1000 baje 500 bo seje wa lojo ayo bo seje ojo ireji kan bayi isoji birthday woli re ni mo tun kede fun ole kan si ojo keje osu august to nbo yi ni ode to dabi ola isoji ojo marun gba ko ni tori kiriti janu yo ma tele nitori ose majemu ni ilu kilu to ba wa ni abe orun yi ibada kure ondo abe okuta osogbo gbogbo eniyan ni soji yi kan ororo majemu ojo ebi eyo kankan na nikan fun abiyamo kankan rasi ewa gari gbogbo e na ti seto wupo won fe fun gbogbo eniyan pelu oro fe jesu kristo olugbala atuma dawo eniyan loko wo gege ba se ma nse olorun baba alabiyamo o aye lo wa
3: hello hello prophet 09060 5711 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamo, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
4: The time is 6 a.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
5: Lati ikoni konga agbomobe girege lagu mefa idajilu.

0: What God has joined together, let no man put asunder. Eka san o. Eku dede wo yi. Aku bi oju ojo se ri. Adupe lowo Olorun. Oba tutun je ki ari ojo oni. Afi ife Olodumare. Oba awon oba. Oba to nfi iso re so wa ni igba gbogbo. Aki gbogbo eyin ololufe wa nibi gbogbo ti ategun eto yin fe si ni osan yi lati ile ise konga gbon magbe West Radio 89.3 FM ile to fi ikale si Oluyole state ni ilu Ibadan ti wa ni ni ati nki yin wipe eku dede iwo yi aki wa kasan si inu eto ninu igbeyawo eku asiko yi Aki wa loruko mama wa oludasile ileise yi Lady Evangelist Lady Ambademosi ati gbogbo awon loga loga ti won wa ni ileise yi bakan na ni aki wa ni oruko amoju ero eleyi to wa ni sa eleyi ti a wa yi Steve Baba ati Daniel awon ni won ba wa gbe ero yi soke ti won ba wa gbe si sale ni gbagede ta wa ni osan yi aki wa loruko olorun wi pe gbogbo on to wu wa ninu okan wa olorun a se fun wa igbeyawo wa lagbara olorun ko ni baje atudupe lowo olorun nitori pe oni na ni ojo ti opolopo ma nse ko ko kari nipa oro igbeyawo te ba lo si te ba lo si awon agbegbe kan lowo lowo bayi nisin e ma ti ma ri ti won ma ti ma ma se pe mo bebe fe o so bebe fe abi o bebe fe won ti se idana lowo lowo bayi bakan na ni awon to wa ninu oja won ti ra gbogbo ohun ti won fi se oro o se se pelu igbeyawo yi agbadura
1: e ti gbagbe aso
0: aso ti koja awon ati ra aso ti pe ni gbogbo ohun ti won lo fun ayeye na ti yo fi dun ti yo fi dun gbogbo e ni won ati ma se koke koke bayi lati ri wi pe igbeyawo yen o je igbeyawo alayo ati aladun adura mi ni ojo toni oni wi pe ni ase edumare gbogbo awon ti won pete peru lati wonu igbeyawo ni opin ose ta wa yi ile won o ma ni baje won oni kabamo wi pe won se wa se eleyi la se edumare aki wa ku asiko yi lori eto ni osan yi gege bi a se ma nso ninu igbeyawo ni eto to je pe o n komu tu mu wa ni ogbon awon odo to je pe won ti balaga ti won ti nro wi pe ijawo na lemi na gan ti ma se ayeye igbeyawo abi ijawo na ni emi na ma ti e ni idile temi eto yi a ma ko won logbon lati mo wi pe bawo la se nse bawo la se le rin irin ajo igbeyawo nitori pe till death do us part ni oro irin ajo igbeyawo irin ajo igbeyawo ki se ohun ti a le kan kuguru wonu re ka tun sare jade ninu e o si eni to ma n gbadura wi pe ki igbeyawo ohun ko fi orisopon idi ni to fi je wi pe eto yi se pataki fun awon odo lati lo asiko won lati gbo eto yi bakan na eto yi a tun ma ko awon ti won sese wonu igbeyawo ni ogbon awon to je wi pe awon nkan ti won ti gbo nipa igbeyawo won ti wa wonu e bayi o won wa ti bere si ni tun ma ri awon nkan to je pe o ma dabi pe o ma yato si awon nkan ta won ma ti gbo nipa igbeyawo awon miran kedere won ti e ti pe ninu igbeyawo eto yi a tun ma ko won ni ogbon si nibe na bakan na a tun ma ri awon ti won ma n pe wa wole sori eto awon ololufe wa to je pe awon na ma n fun wa ni omi ogbon mu ni igba ta ba nso ohun ta ba nda ta ba dawo le lori ninu kolo yi ta ba nsoro le lori awon na ma si won ma pin iriri won pelu wa wi pe awon ran ti igba to sele sa won ba won se sele leyi nipa se leyi opolopo awon lolufe wa won a tun ma ko eko nipa re atutu si de loni ni ase idumare mo si gbagbo wi pe olorun yo ba wa tun se titoni awa na a tun ri eko kan tabi ekeji ko ninu eto yi ni osan yi eje ka wa nkan fidile eje ka ton radio wa eje ka sumo ibiti ati n gbo ohun yi ki awa na ki a le ko eko kan tabi ekeji gege bi mo ti man so emi ni kokon ni mo man se eto emi ati agbada ni eni atun ti de awon na ti joko ni igba ti mo ba ti n bere bere awon na ma lo ogbon ti won iriri won lati le fi ko awa ololufe eto ninu igbeyawo ni ogbon oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother eje ki n pe agbada ni wi pe ki awon na ki won ki wa ni ori eto yi ko tun di pe abere
1: e ka so oruko mi ni Isa Daniel ti gbogbo yin ma n pe ni agbada ni e ma ba wa kalo
0: e se agbada ni e won ti wa ni ori ijoko gege bi mo ti so ni ose to lo ni abere ti a soro lori ta lo ye ko je eni to sumo wa gbongbongbon ju ninu irin ajo igbeyawo nje se ojo dodon ni pe ko je oko re oni next of kin eni en to sumo eju nje omo to ti ara re jade sohun na ni tabi ore re ele la pekelu ni ose to lo asiri awon ololufe eto yi to je pe won pe wole ti won so iriri orisirisi fun wa ni osan yi ohun ti awa fe soro le lori se mo yi pe ninu igbeyawo ni eto gbogbo wa kedere gege bi idile ohun ni a ma n gbadura yi pe ki olorun ko je ka se aseyori ninu idile wa ohun ta wa fe soro le lori ohun ni a pe ni eto idile family project awon ise akanse ninu idile ohun ta wa fe soro le lori ninu e ni pe nje o ye ki loko laya ki won jo fi owo pamọ lati se awon awon ise akanse ninu idile tabi ki won gba owo iya iyen ni pe should couple save for the family project or they should take loan so ye ki ebi ki won kon jo ma wo pe o da o on bayi lo wu wa ta fe se o e je ka fowo pamọ ka fi ma se tabi eje ka lo ya owo ka fi se oni a fe soro le lori ni osan toni e ma wo wi pe ki lo de ti a nso oro bayi mo mo yi pe gbogbo wa gegege bi oko ati iyawo ni o ma nwu wa wi pe ki awa fun rara wa ki awa na ki a ti e ni ise akanse kan ti a le se to ma je yi pe ki awon eyan na ri pe an tesiwaju nje mo yi pe ise akanse sise ninu idile o je nkan to je yi pe apere wi pe loko laya yen won tesiwaju ni ki la npe ni ise akanse ninu idile o le je boya apinu ninu okan wa wi pe a feran awon omo wa lo si ile iwe boya o wu wa pe awon omo ta bi ki won lo si ile iwe aladani tabi ti won ti e se ile iwe ijoba ni won lo a fe bawo ni a se fe se to je wipe ni gbogbo igba to ba tin to asiko to ye ki awon omo ki won san owo ki won se oju ise won fe ra awon nkan ni lati ni ile iwe ki a le ri pe gbogbo ti won nilo lore kore ati ni asiko to to o la n se fun won lara ise akanse ninu idile niyan lára iṣẹ́ àkànṣe o náà ni a lè pinnu nínú ara wa wípé ilé tá à ń gbé yìí o ayálégbé ni wá ní ìsìn tá a ṣẹ̀ wọnú ìgbéyàwó a wá wò wípé ní ìgbà tó bá máa fi tó bí ọdún mélòó kan tá a ti wọnú ìgbéyàwó yìí kí ni nǹkan míì tí àwa náà lè ṣe iṣẹ́ àwa náà lè ní ilé ara wa ní orí ara iṣẹ́ àkànṣe tó wà nínú ìgbéyàwó náà nìyẹn bákan náà a tún lè rò nínú ọkàn wa wípé eléyìí ta ti ẹ̀wá ti wá ń bímọ yìí ta ti ń pọ̀ sí nínú ìdílé wa kò dáa tó pé kí a máa gun ọ̀kadà tàbí ká máa bẹ́mọ ọkọ̀ káàkiri emi ati oko mi e je ka jo soro a fe wo bawo la se le se ka wa na di eni to ni oko irinse ni ayika bakan na ni ara ise akanse ninu idile a le wo wi pe boya ka bere oko owo kan ti a o ma se ki owo tun le ma gba ona ibomi wole orisirisi ise akanse on lo po ninu igbeyawo oni a fe soro le lori ni osan yi wi pe gbogbo awon nkan ta so yi momo yi pe o ju be lo ngba ta ba bere si so oro lori eto opolopo re ni o ma jade se ni gbogbo awon nkan ribiribi a fe se yawo fomo a fe kole a fe kole a fe ra moto a fe lo ilu eyinbo a fe ran awon mo lo oke okun gbogbo e na e ise akanse ninu idile ni bawo lo se ye ki oko ati iyawo ki won se jo se bawo lo se ye ki won se wa bi yo se rorun fun won lati se se ki won bere si ni ma dawo ni ti won ba bere si ni dawo igbawo lowo yen o toto lati se abi je ki won lo ja owo ni to ba ya owo bawo ni won o se san owo yi oni a fe soro le lori ni osan yi agba Daniel e ku joko
1: seun ku imoda
0: mo fe bere wi pe nje o ye nipa awon ise akanse ninu idile nje o ti ye ki idile ki won ni eto abi ilana ti won fi fe se awon ise akanse yi mo ti so lara awon ise akanse yi mo mo yi pe eyin na tun le si fun wa ni awon ise akanse ni igba te ba bere si ni so oro se o ti ye ki oko ati aya ki won ni ilana eto nipa ise akanse
1: ese ku imoda igbeyawo ti o ba ni aseyori oni lati je igbeyawo to je pe won ni eto ti o gbongbon fun idile yen lati ni ojo ola so lara awon eto ti won lati ni ni pe won lati mo bawo ni a bawo la bi ta fe to lati sa awon ise akanse ninu ile ba onowo la ma gbegba lati sa awon ise eyi ti o nse akanse ti o de ran awa mejeji lowo ti o ni pa wa lara gege bi idile ti o de ni dakun ba won se pe ti o ni pa wa lara nipa kino pe nipa health wa tori gbogbo nipa ilera wa tori gbogbo awon gbogbo awon nkan ta ba fe se an lati make sure pe ajoku aronu dada pe oyi gba onowo la ma gbe gba ti o ro wa lorun ko o mo pe baby se fe se temi o le yato si beyin o se se teyin so onowo ni dile mi o gba lati sa won ise to wa ni waju wa ti o ni pa wa lara ta o de ni aseyori so bo se ye ko ri ni en ku imoda
0: o ye ki loko laya ki won jo fi owo so wo po ninu isokan
1: bene
0: lati wo wi pe awon nkan ti a fe se yi o ye ki a ronu si jile je ki n bere wi pe se o wa da laarin loko laya boya ki won koko fi owo pamo fun awon eto akanse yi tabi ki won gba owo ya
1: Queen Mother seri ese lati so wi pe ka fi owo pamo oni lo ki intenibo eleyinbo npe ni discipline
0: ikore ni ni
1: ijana be ni oni oni ta npe ni an lati ni nkan ta npe ni patient
0: suru
1: ka ni suru the added nothing mo pe in ta fe se awon eto isuna ti wa gangan ti a ba gbe sori won nje yo ka in ta fe se nje to ba ka nje kini o ku fun wa so lati ni financial discipline nta won le bo pe ni financial discipline and lati ni ta ba fe fowo pamo lati fi sise akanse now to ba je pe a fe ya ni lele keji o dara ki a fowo pamo lati sise akanse so bo in to wa nbe ni wi pe nje a le kora wa ni jalu nipa gbogbo nkan ti mo so yi gege bi idile tori ta ba fowo pamo a nilo awon nkan orisirisi miran ta ma se now tin ba fe ra oko nsin kaloko ye won pe ni 2 million then ti mo de ri pe owo ti awa mejeji mu wole lo shoshu boya emi ati awo mi amu half a million wole which is 500,000 nkan ma wo pe okay nje ale ma fi 250,000 pamo ka wa mejeji ma no 250 lo shoshu nje o ma se ma pe wo le wa nbe ton ma san now wa ti jo wo nje o se nipa eto lati discipline ara won ti o ni ko wa alade to da won emergency ma yoju nigba ta won yan ba fe se nkan kini a se nigba ti emergency ba yoju so mo pe won ti fura won ni financial discipline now so lati so wipe mo fe fowo pamọ lati se ise akanse ko se n to buru lele keji ni wipe lati so wipe a fe yawo iyen ni mo ni lati lani lati wo pe awon nkan wo nje n ti mo fe yawo si lati se nje igba wo ni yo bere si ni mu ere wole fun mi tori yen lati je gbogi toro wo to ya oni ye gba ti wa fi san oni ye ojo ti wa fi san o de ni ye ile to wa nbe nje ise an lati ya owo gege bi lati fi ise akanse ti o mu owo wole ti owo yen yo le tete san owo ta ya
0: en ti en so ni wi pe ti a ba fe ya owo
1: be ni
0: o gudo je owo ti o mu nkan
1: wa ni
0: ki se owo
1: so je pe o mu nkan duro se mo pe boya mo wa yawo nsin boya mo so pe okay mo ri ile kan mo ri ile kan 3 ile ye oju ba bi 3 million lo ti mi o wa joko lati ro wi pe iye elo ni mo mu wole elo ni idile mi mu wole se mo pe owo yen ko nse pe bo se ra ile ye na lo ma sare di nila be ko yo duro die o de ti lo yawo bawo lo se fe ma so owo yen pada iyen lati je koko tori iyen na ma da wahala le sinu ndile ngba miran ti o de bere si ni ipa lori ilera ebi yen so ani lati wo dada pe nje elo ni amu wole nje asiko ti won ni ka fi da owo pada yi nje a ma le da pada pẹlu owo to nwole sinu ndile yi ti o de ni wahala kankan ti o sele
0: yen pe ki o to di pe boye eyan ti e gbe igbese ti o gba owo
1: e be ni ku moda
0: o gudo kokan wo wi pe elo lo
1: wole fe mi tori opolopo gbeyawo a ma nsare woni e mu ta ma nse ni opolopo gbeyawo ta ba fe lo yawo yan wa pe boya ma yawo lati bi wo ni bayin sin awon elomi a ma yawo lati se gbeyawo a wa duro pe we a mo wo pe aya lagbaja
0: fun mi
1: a lowo eleya fun mi lowo eleya o fun mi lowo now nigba to wa pari igbeyawo ye owo ti won ro kon ma ri gba won wa ri gba se to wa lati de
0: wa lati
1: de se to igbeyawo ye ti wonu wahala lai ti bere igbeyawo yen rara so ani lati joko ka wo pe owo ti mo fe ya yi bawo ni ma se san ti o ni ko ba idile mi tori idile yen lati wa lalafia so idile ro gbodo wa ni fi afia tori pe yawo lati se nkan so in to ba fe yawo fun o lati je nti wa tete ri to mo wi pe igba ti owo yen ma tete in ti wa ma ri owo yen san bawo ni wa se ma rowo yen san ti o ni ko ba idile yin so bo se je niyan ku imoda
0: iyen ni wi pe ti eyan ba fe se igbeyawo
1: bene
0: ko tona pe ki eyan ya owo
1: ku imoda ko necessary ku imoda
0: bawo le eyan ma se igbeyawo
1: to ma la re ona ni se mo pe ati so lori eto yi wi pe se ri ani pe ta ba fe se igbeyawo awon meji to toju bo to mo nti won se to mo nkan ta npe ni igbeyawo lo fe jo fe ra won na oni gba ta wa fe wonu igbeyawo yen a wa ro pe nje ti a ba lo ya owo nje a ma ri san now nje iye ti mo ni dani iye to ni dani ta ba kopo nje ta ba ra se ni monbe nje a ma le mu ta fe mu jade ninu igbeyawo queen mother ojo kan la fi se igbeyawo awon eyan ba wa je won lo sugbon wa la ma pada wa ninu igbeyawo yen
0: sugbon se mo yi pe ti eyan ba fe se igbeyawo ti o deje yi pe eyan to je eni pataki ni awujo ti gbogbo awon eyan mo ni opolopo gba won oni fe se mon bebe se so yen
1: mo da opolopo to wa ni opolopo to je ni nla yo la awon eyan nla ti o fun lowo lati fi se n to fe se ku imoda se ti eyan ba fe ti eyan ba pere ni eyan to se kini o be la o fe se eyan nla o fe se igbeyawo nsin boya eyin ge be enikan e gbo pe mo fe se gbeyawo ah o fe se gbeyawo gba 1 million ri ah eh Daniel to wa ni to nba oju amoju eran wa o na pe ah mo baba e o ye kin flow gba 500,000 so e ri pe awon eyan won ni eyan laso eyan so nitori pe o le eyan yen gan lo wa ye ko ri anfani eyan e lati lo sugbon nigba to ba fe wonu gbeyawo ti o ba wa ri anfani yen wa funra eni opolo tori opolopo o fun ara re lopoloko to wo queen mother se re mi mo ti soro kan ri nbi bayi teni kan pada pe mi mo ni se ri apata temi omo atapata dide le mi se ra apata temi ti dide budo za no fi lo nsa
0: eya
1: ah if a ma se se lo sile ile kini tan ma lo ya budo za tan ma fi sa apata yen
0: abi kon lo ko ari
1: kon lo ko awon engine tan ma fi sa e mo nti mo se odindi odun kan le mi fi se kini ni mo fi peto gbeyawo mi tori mo mo wi pe mo mo bi owo temi se ri mo ti mo pe ma se gbeyawo lodun to nbo mo de ti mo gba ti ma se gbeyawo yen mo ti be se nsari e fo din bi odun kan nje je mo wi pe kini belt ti mo lo lojo gbeyawo mi odin bi odun kan lo fi wa nu box ti mo ra si ti mi o de lo mo ni atokire leleko juju olojuju ti nse kini o ti mekun esun so igbeyawo ni lati je ko igbeyawo gbodo je wahala fun mi lati wonu e igbeyawo gbodo je wahala fun tin ba wonu e nipa awon wahala boya mo ya owo ni bi abi lohun tori e rara tori igbeyawo yen si o si tuntun
0: eh awon kan wa wa to je pe won a ma ya owo lati ko ile ki won ba le ni ile ti ara ti won na
1: mo da mo ti salaye ele nkan mo ni owo ti e ba fe ya ani lati wo ba o la o se da owo pada
0: ohun akoko ni pe a wo bawo ni a wo
1: ni ma se da owo pada
0: bawo ni a se da owo pada
1: wi mo da je pa yin lerin be se joko ti mi bi mo je ni 20,000 seri ti mo gboju soke bayi boya mo e kan koja ni mo so fun osu to nbo ni ma so fun boya e kan koja bayi ti mo ri bi emi o okan mi ma wa lenu mi so opolopo igbeyawo ni o je pe boya awon okunrin abobirin miran won ki n joko pe won ki n wo ara won pe moda mo sise kan lose to koja wa ya owo kan lowo enikan owo yen awa ti rowo yen san lati pari lati fe ni epara lati gba ejeje mo pe ti mo se ma n sore okan mi sa wo pe awon bi ti mo fokan si pe mo fe rowo yen gba mo se e mo n to n se mi mo n so fun ara mi pe ki bawo ni mo se se kini tori mi o fe nkan ti o ma nipa lori ilera mi se gbogbo ohun ta ba fe se ninu igbeyawo an lati wo pe nje n ti mo fe se ipa wo ni o ni lori igbeyawo mi nje ipa to dara ni abi ipa ti o dara queen mother mo fe yawo lati ra le in to da ni bẹẹni mo fe yawo lati ra moto in to da ni queen mother mo fe yawo lati ra le in to da ni ninu igbeyawo ma ni igbeyawo re n lo soke ṣugbọn nigbati e ba fe da owo pada Báwo ni ilera yín yóò ṣe rí nígbà tí ẹ bá fẹ́ dánwó padà? Báwo ni ìgbéyàwó yẹn yóò ṣe rí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti túká lónìí torí pé wọ́n jẹ gbèsè. Bẹ́ẹ̀ ni queen mother.
0: Ó túká pátápátá.
1: Torí pé ìyàwó á sọ fún ẹ nígbà tó bá pé ibi mo sọ fún ẹ pé má lọ ṣe kíní. Àwa ni ẹ ṣe bí n tí mo ṣe yìí ṣe báwa méjèèjì ló yẹ ká jọ sọ ṣùgbọ́n ìyàwó á sọ pé mo ti sọ fún ẹ pé mi ò lágbára ẹ bá dẹjà ká máa ṣe díẹdíẹ tá a máa fi débẹ̀ queen mother njẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ilé ayé mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ wípé àti dé òkè ó máa ń díẹdíẹ téèyàn bá ń gbèsè
0: díẹdíẹ wàá dókè ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń fẹ́
1: nígbà tó bá gbẹ́sẹ̀ mẹ́ta ni tó yẹ kó ti gbẹ́sẹ̀ méjì ó láti mọ̀ pé yóò ní ẹ lára so èdè tí ìnira yẹn tí ò fi ní ní ẹni wà kọ́kọ́ wá ẹsẹ̀ tí ò fi ní ní ìnira fún yàn torí bí tó yẹ kó ti gbẹ́sẹ̀ méjì ẹsẹ̀ mẹ́ta torí bí tó yẹ kó ti gbẹ́sẹ̀ méjì ẹsẹ̀ mẹ́ta ló gbé so ìnira mẹ́ta tó o gbé yẹn yóò padà ṣẹlẹ̀ sí
0: ẹ ṣe
1: a ní ìrora ẹ so tí ìrora yẹn máa jáde pé ìrora yẹn báwo ni màá ṣe ṣe.
0: ẹ ṣùgbọ́n wọ́n ní pé títa ríro ni à ń kọ là.
1: pínmọ̀dà bẹ́ẹ̀ náà ni pínmọ̀dà tí n bá ń gba owó tí mò ń sọ ni wípé ìlànà báwo ni màá ṣe sanwó láti wà ń bẹ́.
0: ó gbúdọ̀ wà ń bẹ́.
1: pínmọ̀dà orúkọ ìdílé máa bàjẹ́ wọ́n á fi bú àwọn ọmọ yín bó dọ̀la wọ́n á fi bú ìyàwó yín bó dọ̀la wọ́n á lẹ́yìn ayáwó má san.
2: bẹ́ẹ̀ni even tọ tẹ ba rowo yẹn so boya ni ye pada fo yẹn le fun yin tọmọ yin fe fe yawo to ba ya lojo waju mania o je ma fe won ma nje gbese won yin san lodo won
0: n gbese ni won
2: se ri bayi so i won lati mo lati yawo o dara ṣùgbọ́n tó báwo ni wàá ṣe dá padà ìyẹn láti jẹ́ kókó
0: sísan padà yẹn gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn kókó
2: bẹ́ẹ̀ ni pé mọ̀dà àwọn ètò tí màá fi sán o ní láti wà nílẹ̀ tí ó dẹ̀ máa jẹ́ ní tí ẹ̀yin méjèèjì jọ jókòó láti sọ wípé bá ó ti ṣe rè tí ó dẹ̀ ní yẹ̀ bọ̀ nígbà mìíràn pé mọ̀dà jẹ́ ká tún wò báyìí téèyàn bá yáwó ń gbà míì téèyàn fojú sí pé bá ó ṣe sán rè tí iṣẹ́ wa bọ́ ṣe rí pé kò ronú ẹ̀ ṣe rí pé ó máa wá intan máa wá sọ ni wípé ó wá irú tá a bá rí irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa ń nàtán ni báyìí la ṣe fẹ́ sanwó ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ rè ẹ jọ ǹjẹ́ kí lẹ lè ṣe fún mi torí mo ti tẹsẹ̀ bodò báyìí ntí mo rò pé àwọn yóò ṣẹlẹ̀ rè ṣùgbọ́n tó wá ṣẹlẹ̀ sí mi rè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà a kì í rò bẹ́ẹ̀ a wà sọ pé ṣe bí mo yá wo ṣe bówó ni mo yá ṣe bówó mo yá lọ́wọ́ ẹ kò dẹ̀ síṣẹ́ mọ́ nígbà tí ó dẹ̀ síṣẹ́ mọ́ yẹn kò sí tó bá ṣe fún mi bẹ́ẹ̀ kọ́ torí ìjọmọlúàbí ìdílé yín máa ó máa ó ṣe pàtàkì torí ìdílé yín yẹn láti jẹ́ àpòkọ́ṣe fáwọn ọmọ tẹ́yìn máa bí ó ń láti jáwó kọ́ṣe fáwọn èèyàn tó wà láti ká yín ó ń láti jáwó kọ́ṣe fún society at large so gbogbo àwọn ohun tá a bá fẹ́ ṣe a ń láti jókòó ká rò dáadáa báwo la ṣe gbèsè yẹn láti má jẹ́ kí ìlera wa kó di fíàfíà nínú ìgbéyàwó.
0: ó ní pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ọkọ àti aya tí wọ́n bá ronú wípé bóyá àwọn fẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe nínú ìgbéyàwó wọn wípé ewu wà nínú wípé à ń gba owó ọ̀yà nítorí pé ní ìgbà mìíràn a máa fa ìnira a máa fa kí ẹlòmíràn kí ó pàdánù ìlera rẹ̀ nítorí wípé ní ìgbà tí a ò bá rí owó san ó lè fa àìsàn ó sì lè ba nìmi orúkọ jẹ́ ọ̀rọ̀ arákùnrin kan ni mo fẹ́ sọ fún wa ní orí ètò ní ọ̀sán yìí má pé nọ́mbà síta fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lọ́wọ́ yìí nípa iṣẹ́ àkànṣe nínú ìdílé báwo ló ṣe yẹ kí lọ́kọláya kí wọ́n ṣe jọ ṣe ṣé ó yẹ kí wọ́n jọ bára wọn sọ̀rọ̀ ní pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi owó pamọ́ o nítorí iṣẹ́ àkànṣe tàbí ẹ jẹ́ ká lọ gba owó ọ̀yà tí ó jẹ́ pé a ó máa rọra máa san títí tí a ó fi lè parí iṣẹ́ àkànṣe yìí a ti sọ oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ó ṣe é ṣe kí a fẹ́ ṣe nínú ìgbéyàwó nígbà mìíràn ọkọ àti ìyàwó lè wò wípé àwọn fẹ́ rán ọmọ wọn lọ sí òkè òkun láti lọ kàwé sí i ní ìgbà tí wọ́n bá sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ru eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà míì wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi owó pamọ́ wípé ó wu àwọn lẹ́yìn ìgbà tọmọ àwọn ti kàwé ní orílẹ̀-èdè yìí ó wù wọ́n káwọn ọmọ wọn tún lọ sí òkè òkun kó kàwé sí àwọn méjèèjì a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n á bá fẹnu kò wípé báyìí láò ṣe ṣe láti jẹ́ kí ọmọ kó lọ ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí nǹkan bá dà gẹ̀rẹ̀ a wá dàbí wípé báwo la ṣe bára wa ní ibi tá a bára wa yìí àwọn nọ́mbà tá a lè pè sí wọlé o ni 0916-893-1000 0916-893-1000 tàbí 0915-33-34-893 0915-33-34-893 a dẹ̀ lè tún pè sí 0911-34-893 0911-33-33-893 ọ̀rọ̀ arákùnrin tí mo fẹ́ sọ fún wa ní orí ètò ní ọ̀sán ìhòòhò ni àwọn ìdílé yìí ní ìgbà tí wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ní ilé ibi tí wọ́n ń sanwó bẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn méjèèjì bá ti jọ ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n á máa sọ pé ó yẹ kí àwọn náà kọ́ wọn náà ní ilẹ̀ titara tàwọn kí àwọn sì kọ́lé kí àwọn náà kí àwọn lè di ẹni tó ní ilé ní orí àwọn méjèèjì jọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ nípa àti ṣe báyìí arábìnrin ni ó ní àǹfààní láti gba owo ni egbe ayani lowo awon cooperative alasowopo ti won se ni ibise won o si gba owo yi ohun ati oko e ni won jo mo si oro owo ti won gba igba ti won gba owo yi ni igba ti osu ba ti pari won ayo owo yi ni inu owo osu arabirin arabirin ati okunrin won si do mo iwon ba ile to ba ku ti won ba san aya re a ko itoku awon ati oko won ajo da titi oko po mo itoku won si bere si ni tesi waju ninu idile won won san wo ile iwe awon mo won tun san wo ile bi ti won gbe na won sa bere si ni tesi waju ka ma forogun oro owo ile won pari e lati inu cooperative ti iyawo nse ni ibise ni igba ti won san owo yi tan inu okunrin yi dun wipe bi awon se fe pe ki awon se ki awon le ra ile yi olorun je ko se se fun won ni okunrin ba se pe ati ni le bayi je ka to tesi waju ka tu gbowo mi ki a le bere si se nkan lori ile arabirin ba ni rara eyin ewo asiko ti a nsan owo ile yi opolopo awon nkan ni a o le se debi pe ati je onje meta ninu ile gan onira fun awon ni oko ba ni o ri wi pe laarin odun mi lo kan ati donile bayi je ka tun tesi waju bi o ti e tun ju iru iye to gba ta fi yanju oro le tun gba ka tun wa se arabirin sa so wi pe rara ti o ba ti e je wi pe awon ti e tun wa gba owo si e je ka tun simi die ki aba le jeun bo ti ye ka ma jeun awon mo re ta le se ojuse wa pelu won inu bi arakunrin wi pe se ni tori pe ati odo re ni anfani wa se ohun na oso lo to si o ni se bi gbogbo bi ohun na se n gbowo na ni ajo n da gbogbo epo ta fi jo nse adabirin sa so pe rara ohun oro wi pe o ti ye ki awon ko se ki awon tu simi ka awon momi le eleyi ti awon ti se yi na sugbon arakunrin yi wa wo wi pe boya ni tori pe ati odo yawo ohun ni anfani yen fi wa ni ofi fe je ki awon o gba owo lo ba ni o da ohun o fi oro ohun lo awon elomiran ni toto o bere lowo awon akegbe ti e na ni ibi to tin sise eyin ti e tin se awon nkan ise akanse ni nle bawo leyin na se nse ni o ba reyan kan to ba so fun wi pe ajo lohun ma nda nti tohun o se ele darapo mo wa ka ma jo ma se ajo bi arakunrin na se bere si ni se ajo ni nibi ton si tin se ajo se mo pe ajo won ma mu number ni tori iye awon ti won da owo yen eyan kan lo ma ko ti o ma fi kan eni to ba ma kan bi arakunrin se bere si ni da owo nibi be ni iyawo e bere si ni sakiyesi ninu ile wi pe gogo awon nkan ti oko ohun ma nse ni igba ti awon ti eyin so owo le gan oko ohun gan tipatipa ni o fi nle se bi o se nse iyawo e gbiyanju lati bere lowo re lati mo yi pe kini nkan to nsele o ni nkan kan to nsele bayi ko le ma se nse arakunrin yo natan fun iyawo re ko je ki aya re o mo wi pe ohun ti nse pe soro yi pe ohun o ni le se ni oju re ni o se ti ohun o fi se ka sa ma forogun o wa di asiko to ye ki arakunrin o gbowo eni to n gba ajo won o ma ri mo ni o ba di fe nigba to wa di fe ni arakunrin bere si ni kanra ninu ile ka ma forogun bi aya e se mo niyi wipe oko ohun ti se kini o ti n da ajo nibi kan ibi ti arabirin si ti n sise bi iru awon to je pe awon to n gbofiro to je pe won ni agbara lati le lo pe awon eyan ni ja ni bi arakunrin sa se bere si ni so fun aya re ni wi pe lo agbara re ba mi ba awon ti won gba owo ni owo mi ba mi da si sugbon arabirin so wi pe rara ohun o ni da si ohun ti arabirin fi wa pe o ni wi pe e gbo eyin eyan kini ko ohun o se nipa oro arakunrin nitori pe ohun o setan lati dasi tori opolopo awon nkan ni o ti wa leyin oro owo ti won da yi gan to je pe won o ti sele si awon kan seyin ti won o rojutu e arakunrin wa o nkanra mo aya re nile won o le tesiwaju ko si le sojuse ninu ile o wa ni dandan tori pe iyawo on je ikan lara awon to mo ofin wi pe ki o lu agbara ti e lati le bohun yanju oro yi sugbon arabirin so pe rara ohun o ni se o wa n bere wi pe egbo se o kan ohun ni nitori pe ni igba ti o n se ko se yan kankan to fi to leti ko kan ohun ohun o mo nkankan nipa re ohun o si setan lati ibada si e ba wa da si oro yi ni osan yi ni igba ta ba fe se ise akanse bawo lo se ye ka se number to wonu agodo yi ni 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 ẹgẹ amu pe yi hello e ka san o ki loruko yin ati bi te tin pe
3: hello
0: e ka san sir
3: fe mi lati akale esu
0: e seun e ba wa da seto yi
3: obirin e ti fi yan dada iwo ba ti mu ya ko yan fe lo hu yan je o fe fi ase pe fun benefit ya won se to do do la won mo ni se ba mo si kire bayi so ba yi ba pe agbe yan wo o ko da suru de ti ile yen ti ile yen duro se wa gata owo ni se oni ko lo run ameye ti a ma fi wo le ise yan dada won ba to lagba to de mo popo n dajo ni ti de ko fowo jo gele de o ye ko ba da si a da ma so lore yin obere na ni so yin obere e da
0: baba obere da o
3: mo le da si
0: obere da o
3: ba ko gbo pe oko e mo ngba to ri mo pe oko n dajo ni se bi ile ni
0: o ni pe ko so fun ohun ni igba to lo dajo igba dajo da lule lo se so fun aya
3: e ba gbo se be yan lo daji o so fun yawo e se po se nkan ba e se be lo dajo so be ka jo to lo ko se gele de to lo ko se nkan bi o to mo pe le yawo fun ko po so un ata won omo oni ki so be ata omo lo ni le ni o wa de la tara lati pada se ko gba owo yen jade to ba ko yen jade to ba ko lori le se ko ni de bi to ma ko ni to ma ba de ni
0: a ta ma
1: se yo bi e e wo
0: ko ba nsa nu awo kon ni eseun baba eseun 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 e je ka mu pe yi 893 e ka san e ti wole
4: Ẹ kàsán.
5: Hello.
0: E ka san sir.
5: E ku eto.
0: Yes sir. Esin loruko yin ati bi te tin pe wa.
5: Adekunle Ismail lati Wakola.
0: E seun e ba wa da seto yi.
5: Sir.
1: Hello sir.
5: Hello yin.
1: E ba wa da sir, an gbo yin sir, an gbo yin sir.
5: Okay, o da.
0: An gbo yin, an gbo yin.
5: Ko ti pa wo don so. Hello.
1: Hello, an gbo yin, an gbo yin.
0: Oh. E tun wa pe an gbo yin 08 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 Hello. E ka san o, ki le oruko yin ati bi te tin pe wa?
1: Hello.
5: Adekunle Ismail lati Mokola.
0: E seun e ba

0: Tiro asiko yi. Lo din dowo weekend yi. Awon eyan ti se kini. Awon elomi ti wa ni gboro aye. Awon ti mi ti n se kini won ti n be happy.
1: Eh, omo mi ko o, omo eni a. Mo bi mo si ko esu.
0: Won ti n se faji lo lotun lo si. Chai.
1: Kuma si omo mi ko o, omo eni.
0: E je ki ma ki wa. Igba tu ku igbaladun
1: omo mi ko o
0: mo ki yin e ku igbalala
1: mo emi
0: mo ki yin e ku igbalase osi
1: omo to
0: ni gbogbo
1: o ti o gbon jo
0: ni gbogbo ibi
1: omo mi
0: ti afefe eto ohun ikoni ba na yede
1: omo mi
0: mo ki yin pe ku igbalatun gba
1: omo emi omo
0: mo ki yin e tu ku igbalatun skele
1: omo
0: emi MC Difference original ina re
1: omo to
0: ti won limbazwa zalomi.

0: Eja ki ma bara wa soro. Iya wa okunrin ode wo yi. Atokunrin atobirin.
1: Emi bi da ilolu akobi omo. Ti mo so pa aye.
0: Papa julo.
1: Mo mu ko inde da.
0: Won do ode wo yi.
2: O da da po eyan ko. Wagi waja debi so ya ku sa ko ni. Awon ore meji lo fi ma.
0: Ami ani o si. Opolopo eyan lo ti gbo e ti ri lori ayelujara
1: emi ni tailolu ako
0: isele ti odromokunrin kan
1: bi omo
0: iyan to npe ni odogu ofasaba
1: gbagba ayen
0: content creator ni
1: mo mu ko inde da ni
2: o da da
0: to invite omo lomo pe ki yen wa ohun fe komo se nse content
2: aya ti wa je kemi na ya kusa lo ni
0: dating yet
1: day,
0: young Mogwa do. Oh, there she be.
1: I'm a day, man, so.
0: Oh, if you pad, you're not so cool, see, Larry.
1: So, I went

0: and it
1: comes. O fe o ko ni bi ti awon agbofinro to ma fi die kale si bayi.
0: Ade imani so.
1: Gbogbo to nse lara yen. A ti bale lare.
0: Awa lo ma
1: ri lo le to be gan.
0: Iwari wa bi won ma ba
1: ta. Iwo laboro ma fi pa ba omo lomo ni ajosepo. Iwa ti o dagba ni.
0: Iwa
1: buruku.
0: Iye o. Ko ma fu won ma
1: pa ida. Ise wa to ye kan ma ba lowo omo eniyan.
0: Omo lo ju wa ri ko ti iwa ni kan.
1: Wa je kin se lalaye abi kin ma gba awon odomobinrin ni moran opopolopo elomi niru weekend yi o ma take risk orisirisi okunrin to mo to mo nu e to mo li e yo ma won eyan e
0: don pa ni loke
1: wa kuro lodidi ibadan
0: emi ran ba subu
1: wa gbonu iko lo
0: pegberun won
1: wa gbonu abuja lo
0: o toran ni
1: chai
0: lo won ni gbagbo
1: ja se pele pele
0: o
1: inu ti e lori
0: to ma leri
1: ife ohun lo nse wo lokan ti wo fi wo yi pe o fe lo ri ore okunrin ore okunrin to riri
0: o
1: je pe lori ayelujara ohun nikan le tin soro opopolopo obinrin lanu won ti e ma nse mi lopo igba
0: alabo
1: won mi atun ma mu a ma ya foto ara won
0: alabo
1: ni o omo lu abi bọlọn ti da won won si tari e sawon mokunrin ti won mo le ton mo nu e ti won ti e riri koda eni to riri gan jo ye ko ti e le wo susun ko wa lo ya gbogbo bọlọn se da e ko wa fi sowo si okunrin to riri
0: ah
1: eyi to ti e wa mo gan
0: sofa do npa ni loke mi on ba subu
1: won wa buruku eleye ko nse ohun to da
0: gbegberun won ni
1: ye kan ma ba lowo omo niyan
0: o toran ni lowo ni pa gbogbo
1: ile to je ti content creator yen
0: o ma lari aboju
1: asiri e ko ba ma ti tu
0: ile
1: lari ba se po omo to se fun omo yen o dele
0: iraja ko
1: yen salaye fawon bi e
0: alaboja
1: to mo n wa se to ba ni lokan je to ku die ka to
0: alaboja yo je mo tan ba mi
1: set camera fun re wi pe lọwa siko yi ohun fe je ki pinpin ko de ba ile aye to hun lo o si gbe mi ara re be
0: ejoye
1: chai
0: o
1: se ohun to da
0: yo se mo tan ba mi pa nu
1: e ja se pele pele
0: so mi o saye
1: okay now
0: ta ma ku oni be ni da e
1: le ka se bayi e je ka lo si abala kokon lori eto life ya koko shufu.
0: Tokola.
1: Minya balabo ya lemo.
0: Imbazu.
1: Nibo lan lo se yi.
0: Omba wa tre
1: za. Oya, eja kin shekine umba e.

mo n soro nipa baba alagba adebayo faleti boya le mo wi pe ojo keni din logbon osu kejila odun 1921 oni won bi baba adebayo mosoba laje faleti iyen si agbegbe kan nitosi ilu oyo boya le mo wi pe akobi omo ohun ni alagba adebayo faleti je iyen ninu omo baba re iyen baba e ton je Joseph akombi faleti awon yi kan na awon ni omo kan soso eleyi ti ya won duro wade ayinke faleti bi boya le mo wi pe nitori ti ko si owo ati gbo bukata eto eko won iyen eto eko alako bere idire eto fini lati da eto eko alako bere re duro fun gba die ki won to tes waju nigba na lẹti ẹmọ wipe lati gba iwe oun ni adebayo faleti ti nife si ise ere ori itage

Oh yes, ke. Mo ni boya le mo wipe ni odun 1971. Baba yi tun lo si ile eko idanileko radio iyen ti Netherlands. To wa ni Iversham. Nibi to ti kawe to ti gba iwe eri television production. Iyen ni odun 1971. Ale mo wipe ikeko yi gan fun lo fun won iyen ni imo ati ogbon ijile nipa ba ati seto lori radio ati television eyi gan lo mu baba yi tayo to si tu so won di asaju iyen ninu ise iroyin ati igbon safefe ni Nigeria ati kakiri ile adulawo. Tu fais mon cas, Kiri Agbaye.

Moni boya lemon. Wipe alagba Adebayo faleti ni ba ye won. Baba e kopa ninu opolopo ere Yoruba. Eleyi to gbaju gbaja nigba na. Won si tu je igba ojumo. Iyen fun awon ewi. Eleyi to ku fun ogbon. Imo ati itan isedale Yoruba. Ale mo wipe baba Adebayo Faleti oun ni olupa akoko iyen ni ile eko alakobere kan ile to wa ni ife odan iyen ni abule kan ti ko jina iyen ti ejigbo ni pele osun pe ale mo wipe alagba Adebayo Faleti won ti fi igba kan ri je oludari agba iyen fun ile ise igbohun safefe ti ipinle oyo pe ale mo wi pe alagba Adebayo Faleti won ko awon itan lolokan ojokan ti won si tu se opolo ton si tu se agbekale awon mi iyen sinu opolopo film Yoruba die lara awon itan ti won ko ati film ti won se ohun la ti ri ija ominira iwa Thunderbolt iyen magun afonja basonu ga Shawo Shogberi ati be be lo. Bu ya le mo wipe alagba Adebayo Faleti. Un lo tu mo oni orile de wa Nigeria. Lati ede Gesi si ede Yoruba. Bako no ni baba itu tu ma won oro kan. Ele iti alakusu agba. Iyen fun eka eto idajo ti orilede wa Nigeria nigba kan ri iyen oloye Bola Ige nigba aye won bi a le ti etumo wi pe won tu je ni eleyi to tumo awon oro eleyi ti are ologun atijo ti orilede wa Nigeria ti won ba so nsoro nipa ogagun Ibrahim Babangida to fi mo ti alakoso agbegbe iyan agbegbe ti iwo orun nigba kan ri ni mo nsoro nipa e iyan oloye Obafemi Awolowo koda to fi mo awon oro eleyi ti olori ijoba fi di e nigba na oloye Ernest Shonekan ti won ba so lati ede Gesi si ede Yoruba.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eto yin eto wa World of Islam yin alagbo Islam ohun na ni on lo lowo lori ileshe West Radio eleti o kale si Alaafin Avenue ni ilu Ibadan bi awa lori kani 89.3 FM te ba ti yi sibe to ba je bele yin wa e ma ba wa kalo je ki ajo ma je igbadun eto na mo de so fun wa pe e ma je ki adani je adani kan jopon e ma je ki a ma daje e ma je adaje e je ki a tun so fun awon elomi na kawon na tun ma je anfani whoever spread the message is definitely going to have a reward so ti eni kan ba lo tara ru fe itosona be to wa gboro kan yala lori radio bayi ba se se lo to dem lo iru eni to inform eni yen o ti wa ninu eri ise olore re ninu ti won ma fi san lesson ni jo gbende alkiyama you know gbogbo nta wa muslimi ta ba se dan yamal miskola saratin ayran yaraw ko si se kan to kire lodo awon muslimi o ke yan ri nkan to le se yan ni jamba loju popo ko mu kuro bayi wa gbalada waju olohun sha ni you will be rewarded turi na ile ina ni mti atun so fun wa pe bi abati n jamfani yi e je ka na ki atun ma fun riri e e mu iman so unu na ma npe ni e ba wa share e da ko ma binu mo nbo wa ni e ba wa share e ba wa share message yen e share content yi e ba wa so fun awon yen e ba wa polongo e bi pe eto kan o wa lori West Radio 89.3 FM ni Alaafin Avenue to ba ti di ago marun koja iseju meedogun gerege bayi ohun na ni ati bo si ori afefe ti ajo ma dara wa leko lai ni gbasuko loni lori abala mimbar wa erin ta fe yewo gege mo so fun wa o wa ni bamu pelu ayal qur'an eleyi ti a sese katan yi na ni o wa ni bamu pelu ayal qur'an ta sese katan yi oni ni second day in the month of safar oni ni ojo keji ninu osu keji ijira 1448 ti awa muslimi ele de ni jima alakoko ni be abe olohun jimo to ni olon ko ma je ko je akimo fun wa gege ba se se ladua lose to koja awa ta bere jimo alakoko ninu muharram to lo nde ni ki jimo mererin to wa nbe ko soju emi wa a se ladua ni bere odun yen pe gbogbo jimo to wa nu odun yi ko lon ko se ni irorun fun eni kokan wa ohun na lati nba lo yi jimo alakoko ninu osu keji ti a npe ni safar ohun na ni awa bayi ohun na la kilo ni oba to tun se le na ni rorun gbogbo itokun ni osu yi olon ko se ni rorun fun emi ati yin ko lon ko wa gba ni ibada fun wa mo ni boya wa lo si eri ni opolopo awon juma wa nta ma gbo nbe loni o sumo ko fara pe nti a fe so fun wa yi eri pe ni bi ijeta ohun na ni iroyin kan lo bo sori eri ero ayelujara pe eni ti o ti je adajo agba adajo feyinti oga gbogbo awon adajo orilede Nigeria former minister of justice and attorney general for the federation oro ti ko se ma gbo ni to koda to koda to ba je ni jo won anani niru awon kan bayi ba sele nta awon agbalagba ma nse eyin na ti mo eyin na ti mo won ni oju agbare abi eyin agbare o san joju agbare lo ni to ba je but ni loni ko siti jumo orisirisi ni awon eyan ti e tun so papa be se bi won da ko enikan jo ni amon gba to je pe orilede wa bo ti ri na la jo ri yen oga wa kan lata wa nle eko won ko iwe kan won ni gbogbo wa lo le gbogbo won lo le ni won pe won yo ara won kuro nbe won ni gbogbo yin lo le won ni gbogbo yin lo le e ri orilede Nigeria ko si eni ti won o fe idi re ti won fi run mu ti o ni run o ohun ni awon tawon eyan so e won nkan ti wa fe yewo nbe ni abala ori temimo eri ti mimbari wa loni ohun na ni pe mo fe ki ngba ti eyan se eri minister for justice o ma n se eyan lanu
o si man bomi tutu si yan lo ko si tu man ba yan nu je papa te yan ba le kawe to kawe de to ba mu yan te yan ti kawe ti o tun ni de ati ji owo ni so tun ni de ati kowo lu ni so eyan tun ni de lati kowo lu amo oro wa o wa ni ba mu opo pelu oro bibeli ni o ni omo ede yan asiwere yo ma ko oro jo oro ti awon eyan le natan o ni wa ma ko jo e wa duru nkan ti won se si malami lorun ti won ni eri adajo yen o farabalẹ mo farabalẹ ka oni awon yi ti owo re o le gbe ngba to wa ni eri ipo to wa ipo ti won yan si oni gbogbo awon owo to ngba nti ko nti dukia to kojo to je pe won wa lo won wa bo won ri pe dukia yen o gbodo gbe gbogbo awon kini yi adajo yen Justice Joyce Abdulmalik eri adajo na o se dada pupo o se dada pupo kolon je ka ni iru won ki won po ni agbon eto dajo wa o wa ni gbogbo ninu eri 57 properties ti awon EFCC ti won ko wa o yo eri mesan o yo mesan sile pe koni buruburu ki ngba tohun na ti n saye bo ko ma le da awon eleyi ni pe bo ti je pe awon fojufo o ni amo 48 nibe eri won wa gba gbogbo e eri won so di ti ijoba so di ti ijoba eri elelo wa fe mu wa lo si orilede Iran e mo pe ni je o di je san ti won sin eri are orilede na to ba ogun eri Iran ati US yen to ba lo je san ohun na ni won sin are yi eri are Ayatollah ni oruko re Khomeini eri won sin ni je ijesan won wa county eri baba yi nto ni eri fodidi 47 years to fi se are orilede na won ni Ayatollah Khomeini Zayed Ali Khomeini ki olohun ba ko ma sa ba wa yonu si iru ni eri enikan ni ngba ti mo ka gbogbo e de sale enikan ni olohun lo yo ti ko n so omo Nigeria se gbogbo omo Nigeria na se ko olohun sanu wa se gbogbo omo Nigeria na ni won wa da bo ti le okere omo ni eri won ni gbogbo nkan ti are yi ni leyin gba to papo da tan koju moto kekere kan bayi small pick up truck and an old furniture house ati le kekere kan bayi ti won fi mo awon Iranians awon ma lo pako igi won ma fi ko ile eri won ni le kekere to ni na niyan gbogbo nkan to ni niyan leyin igba to se orisirisi to di ipo nlanla mu ni orilede Iran won ni ko ni no real estate, no bank account, no palaces, no companies, and no any hidden asset. Eri, he served 47 years as leader of revolution that ruled Iran, years as ministers of defense, years as the president of Republic of Iran, a country rich in oil and gas and industries, a nation that defeated the world's most powerful force. E wa duru nkan ti baba yi to lanfani lati lo ye ko fi kojo amo sibe njo se be ko se be e wa wo awon olori ti wa nbi ton ba se boya chairman local government koda elomi to ba se councilor adugbo la san bayi eri nti yo fi kojo ninu owo ilu nto ba orilede wa Nigeria to ba wa debi ti ade ni jo la wa fe bombe on kilona abayo ona wula fe gba bo ninu gbogboru awon kan bayi ona ni mo fi ni pe wa ni bamu pelu sura al-Qur'an eleyi ti a sese ka tan koda ohun lo fun wa ni anfani lati tun je ka ye sura yen wo tori awon oro ti a fe jo wo leni yi e wo didi adajo agba adajo feyinti se yo lohun o mo fi ni abi won ni awon o mo ohun to abi ohun to ye
so ye ke yan wa ni ropo yen mi ma nwo se koda tan ba fi yan se chairman local government emi ropo tu ni de ati kowo ilumo tori pe owo ti won ti ya soto fun won o ti to amo sibe sibe oju kokoro insect eyes tolo nda mo wa yi koni je ki won gbadun bi ki won sa ma ko bi ki won sa ma ko bi kan sa ma ko na ni e wa duro nkan ti ma la mi kojo Arayan universities Arayan hotel orisirisi mall gbogbo e all in the name of what in the name of what gbogbo e na ni joba tun wa pada gba yi bi aras gbogbo e na a pada dale na ni bi ayatollah Khomeini alayhi bo se dale yi toro awon ti gba pe awon mu nkan kan awon de ni mu nkan kan lo so iru eleyi ohun na ni afini afi eleyi afi nsira wa leti papa julo gbogbo awa ti aba nje eri ololufe ito yi pe ki awa na tori pe opolopo wa na eni tile mo ba ni barawo ni o gege bi asa barista se beri kan na ni won tun fa lo lowo yen odidi ajo kan to kan dide all suddenly from nowhere ni kan mu 27% wa ni kan mu 10% e wa orisirisi bi orilede Nigeria bo se wa niyan afi ko Olorun ko dakun ko ba wa tun orilede yi se ko Olorun ba ko wa la orilede yi koja ko Olorun ko wa gba mekunu lorilede yi tori na ohun ni o je ki amu awon eri eyan meji yi ka fi won segbe ara won eni to ti se president ilu to wa sipo pada to jade laye ti o ni nkan kan eje ka wa na wo njo ta ba ku o laye kini yo ku aku eje ka ti e ma ro pe teyan ba sun ti o ba ji mo nko yara si jo kan bo ta sun ta ni ji ya sa afa wa Abdul Wahid Ariyo oni karan ti ojo ta o sun ta o ni ji

yo jo ta o ma ni le dapagbe bi ti a ma danu duro si loni niyan lori oro eri ti lati ori ite mimo ki gbogbo wa na ta je ko je eko fun wa ta je ko je eko fun wa gbogbo po kipo ta ba wa e ma je ka silo e ma je ka silo oni teni kan ba mo nkan fi pa mo ko ranti awon ti won mo wa ijo kan de nbo ti gbangba o dekun ti kedere o bewo ijo kan bo ti ina o dile leyin asunsu je o e je ka ma ranti ojo na o tori na anfani eleyi ti amu wa fun wa ni abala latori temi mo ge mo so ni opolopo awon jimo wa eri o sumo ko je pe ohun ti won ba wa soro le lori na re gbogbo papa julo wa muslimi ta ba wa npo e je ka lopo wa dada e ma je ka fi ni awon eyan lara e ma je ka fi kowo oluje tori pe gbogbo nta n gbo yi a se siro e o a se siro ya ummal idab ojo siro ni o ta se siro ba se ko gbogbo nta ni awa la se siro koda n to ba kojo ta won eyan ba se aileyin e as legacies iwo lo se siro e o tori na odowo eni kokan wa o afele yi afiro wa loni pe ki gbogbo wa ki amusi owo ka de ma fi jeun koni ju bayi lo ni abala latori te ki a to wa bo si abala almujiza wal karama e je ki atunda to mi die

0: You have heard Wholesome Radio.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin abala almujiza wal karama ti wa loni eri kini awon mujiza ti mo fe mu wa na ni pe awon kan ti mo ri ti o dun mo mi ninu ose yi nipa eri awa muslimi te ba ri eri pe ni nti fanfa kan lo lowo ton abon tori pe eri o ti di oro le ejo o na ni oro

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ori eto yin eto a Word of Islam. Yen lagbo Islam ohun na ni awa. Abala ti o keyin be ohun na ni abala ad-du'a. Eri loni adupe lodo Olorun. Gege mo se nso na niyan. Se mo pe lose to koja mo so fun wa pe amọ bi a se wa lori eto ohun na ni ikede iroyin jade sita pe gbogbo awon ti won wa ni eri igbekun awon ajinigbe awon oluko awon omolewe ti won ni won ti jigbe lati bi osu meji die seyin to din die seyin ohun na ni won ti tu won sile se ri pe lori eto wa yi lati bi ose bi merin eri fi marun ohun ni ati da adura won eri lati da salesa ta den so wi pe pelu ogu Olorun insha Allah bi kudratir rahman ani gbogbo awon mo e wa ri njo ti won ti nji awon eyan gbe pa mo bayi eri ti Oyo State lo ma je number 1 nti mo fe fulo nbe ni pe eri adura po from every quarters lati se adura e wa wo gbogbo won yato si awon ti won lu igbadi eri ibinu awon ajinigbe yi gbogbo awon ti won ma lo yi gbogbo won Olorun ma ni kan da pada tori na adupe fun Olorun o tumo se pa adura ngba that is just what I want to establish today adura wa ngba o won ji won gbe won de da won pada without paying any ransoms without paying ransom adupe fun Olorun oba so eleyi je ki o ma ye wa pe eri e je ka lo nigbagbo ninu adura gege mo se nso fun wa a se awa nigbagbo eri pe mo ntenu mo ni e ti adura yin o ba gba ha boya ka so pe nkan mi wa nbe ni boya ka so pe nkan mi wa nbe ni mo ni awon aladura won ni eni to ni to hun o gba oni bo se se adura teyan ba se ti o ba gba ko yera ewo ni o tori na adura o gba ngba o adura wa o gba lori awon eri awon ti won ji gbe lo yi papa julo Oyo State Olorun ba wa da gbogbo won pada a de so pe to Olorun ba ti da won pada adupe fọlọrun alhamdulillah adupe o Olorun o se o wa wo albarka be gbogbo wa na Olorun ma sa gbadura ti wa na ti wo na ba ni gbagbo padura yen gba e je ki a tun fi be Olorun pe Olorun bola pa dupe lori awon ti a bebe fun to si da wa to da to gbo ebe wa lori won Olorun atemi ati yin na Olorun ma sa gbadura ti wa na o ki la ma n toro laye yi ohun na ni anu Olorun fun eni kokan wa la tori iya wa ti won ni ile ise yi oga wa ti won ku le ise ni na lowo Ayo Emmanuel gbogbo yin pata Olorun oba to ti sanu yin Olorun ko ma pada leyin yin awa na tan dari eto atawon to n ba gbe soke sile atawon ti won wa lenu loro gbogbo awon ton seto nile ise yi Olorun aanu re ma je ko fi eni kokan wa le nigba kokan la ilaha illallah ati to seto ni o Olorun ma se la se mo fun wa a tun ma lo loni titi dijo mejo ti a tun pada ma pade abe Olorun inu idunu atayo la fira wa si idunu atayo na ni o je a tun fi pade to ba dijo mejo ma fi jimo teni ma je ka fi dagbere faye la ilaha illallah wala muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gege bi ayina ti mo eto mi o tun bo tori na e ma yi kuro nbe o loruko gbogbo awon ti won je ke lanfani lati ma gbo mi ohun na ni emi fakile zakariya subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ohun na ni mo ndagbere fun yin titi di jobejo ti a tojo ma pade pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh liko hina bila ayri ma salama

Ede mo je lo je kede enu mi pegede ko yato sede kede. Tori ajede mo limi ti file kede shoge. Pede pede ta wa pede fugra ba pede pede entele ide enu e fi pede. Ade kuori re o. Ta won mo le to je pe omo le iwe atawon oluko won ta ti gbomi lera won olowo seun o olohun ledumare o seun ati ri won o a ni ruru re mo o gomina wa seyin makide eku ise takuntakun o are wa Bola Ahmed Tinubu eku ise takuntakun o o gbe eyin olosise leto abo patapata eku ise o ka ni re mo lase olohun ledumare eja lo nu ta sale toni ka se papapa won wa loju opo facebook west radio 893 fm fan page ama mi alalubarika mustafa adeyemi kabiru mo rawo re nikan ni facebook west radio 893 fm fan page e lo mo wo babo ni tan be o e mo ba nfan kale e mo ba nfan kapo e je ki gbogbo aye mo gbo ki gbogbo aye mo mo wi pe eto kan be nikan ni west radio tan ka npe ni itawon akone eta le oni da mo ki yo e ku kale

ni mo bo bi ta fe kan ni fe de fun ta jale toni mo mo ki yin fe mo ka lele kan si o dada ene babo ni tan ba yin lale oni eje ko mu latapa bi o oba e wa ure leite aba wo ta re aba po bayi ta ba pe logidan ogidan ni akoni de lo bayi o oje pe okan gbogi ninu awon ta le pe lakoni lele adulawo I lo ma je wa pe re bi tedi e ba nke sawon iwe ko ma ti suo e je wa keko la ro bayi nigba nbi oba e wa ure yi ibi tan bi oba ni baba re omo oba ni ogun iloko re nje ngba na omo ba ogun prince ogun oba o eni ilobi to je pe oba o eni ni nibi ni nigba na oba yi o wa wa nipo pe amokun ni o ni kude kude lagbara to da je pe inu re odun si ko to wa ye omo ba ni ogun jagun jagun lohun o da je ni to

0: Akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa do e ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odunma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo ni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobinrin oyunnu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon da gbo magbe
2: te ba fe puluwo oja yin lori radio te fe ma ta warawara bo meta se nta west radio ni ke ma bo o afeti wa gbe ti yin laruge owo owo gajara lo o come for your jingle and advertisement at west radio 89.3 fm kuku legelege ati lajo lajo ile ise nla nla ati kekeke eyin ile ijosin patapata e ma bo e wa gbe wo e je wo e jo wo e to wo jo Don't get me master. Kile tun duro se na e ma se tabi sugba o e ma gbo wa sile ise wa danda la wa lege titi ile fufu pelu awo bulu west broadcasting out ni alaafin avenue oluyole estate ibadan ojo state nigeria elu elu 07066165053 tabi 08035093394 west radio 89.3 FM. Olorun gbọ́ gbogbo tẹ fẹ́ ojú kan ló wà.
3: Dakilọ ko se

0: Mani orni lodo. Orana siloni.
1: Eh, mokere zanya kilo. Mana, mana.
0: Ama juwa bela na.
1: Mana.
0: Ede ngaka juba volo dumari tana.
1: Mokere zanya. Salaro
0: ekuti ma eto yi
1: be konpa
0: eto ti a pe ni eto asunara o je pe o na le mo nje igbaladun re
1: oku ojo lo ma ba bo ti soro o
0: eyin ololufe wa te mo nje igbaladun re
1: o ma juwe ohun to je le fa
0: ya so ga mi wa ni igbadun yato si igbadun
1: ile opo o
0: se ko se be lori abi igbadun ati igbadun
1: ani to ba mo ton fi
0: wa bi re ko tun to le ko ma fese pare
1: ko ni tun to sile ko ma fese pare o
0: ija fara ninu aye o mo lewu gan mo ni
2: ija fara
1: o lewu
0: eh
1: pa o gan
2: aje fara tun
1: ma je ko pa
0: ani ati eje nkoko juba fo lodumare tan na
1: ani ba mo ton fi to se
0: alaji wa si alabi pasuma
1: tun to se
0: baba lo koko n gbe mi debe lowo lowo Aki lo ko se jaja na pe Baba si wa ni Europe to lowo bayi Olorun ko da ko sa nu temi na
1: Olorun
0: so pe mi na ti en ko yi be yarun ka lona bere
1: Olorun
0: ti e ka mi mera awon ti o lo America
2: Emi
0: no de ba ti wa ma ka
1: Gbogbo
0: n toju mi ri Gbogbo n toju mi ko lori lede America lohun

0: de kẹyin sister mi na o kẹyin jaye jaye mo de kẹyin logba logba o kẹyin te wa ni on street lowo bayi on straight line e wa ni on straight line awon kan wa ni le gba fe bayi o je pe awon o gba fe mo jumo ni ni e mo pa ti wa lowo weekend bayi
1: eh loju amo popo bi kile o da
0: gbogbo yin patapata naa ni mo ki hun lo lodi kankan o
2: ojumo
0: eji ti e wa wonu adugo lo adugo sadugo na ba ni ke eyan ma ka adugo ni lebad o ma nbe lori mi bi ka si nkan mo ni
2: iya o ni se
0: se a ba ju gbogbo e lo mo se ba fo lodumare o oba to da mi oba to da mi o to da mi sinu aye to ni mo waye wa mo da da da olodumare mo tun de lasale o dakojo oju mi se o
1: won ba mo da ma jo
0: o se ba gbogbo awon pede pede a ti n pede kemi adisa to ma pede ba yin o o se ba gbogbo eyin soro soro e ti soro saju kiru awa e to ma soro awa go mo koro si so ina la so ta na o fi ma mu nkan lo enu o se ba ti ina la sale yin o se ba gbogbo eyin soro soro iba ti ina o o se ba gbogbo awon omode ile o si se ba gbogbo awon agbalagba na o se ba okunrin mo si se ba obinrin o da mo se ba oyun unu lakoko yi
1: o mi se denu apon baso mo se ni tole
0: eyin igba ta ti fun awon ti iba to si ni iba iko si ti lori ofe ati ki gbogbo awon ololufe eto ina
1: yin
0: to wa mo lori ofe ati ma daruko ara temi gange ame e mo gbagbe o ikani ta jo bara wa fun tasale yi ikani ta ti jo n gbadun ara wa fun tasale yi o na la pe ni ikani west radio 89.3 FM a kale si alaafin avenue ni oluyole estate ni lebadan
1: ni
0: e gbọ se sa n gbadun wa lapa abẹ yi
1: abajọ
0: aleto asunara la pe eto ise lori abala akọkọ ti a pe ni abala faaji la wa ni abala keji lori eto si n je abala tefe to ye maa gbe yin debe dele dele tan fun tasale yi ni ala ti wa lowo weekend bayi e wa le lo darapo mo mi lagba facebook ti le ise wa gangan o west radio 89.3 FM o ti e ni point inu west radio 89.3 FM fan page e lo darapo mo mi lagba dojuko mi nbo odo re e facebook le ise wa ke ma wo mi o ki a moju ero mi fun ti asale yi o je pe a jo dynamo risi si opolo fun tasale yi na ni
1: ni
0: oga wa steven olo wa lapa abe a mo ti jo wa tipe tipe mo ni tipe tipe bayi la ti jo wa ninu aye itan fi mo so ni pe ma se daada won ni awon yoruba won ni ta ba pade loke o se se ka pade nsale o ke tun wa tun wa jo da wa papo
1: ko
0: fi da ko mo boko ara re je ko mo boju ara re je nu
1: oba to ni
0: ti e dupe lodo olohun oba ti o ti e boju temi je na oga wa steven yo mo juwo na se lagbaro lodumare lo wa lapa bi fun ti tasale yi la jo da na mari sise opolo fun ti tasale
1: yi
0: o ki gbogbo awon oga loga leka kokan
1: lo
0: n kaluku yin ti n se adari ile wa lori ni ile ise wa yi
1: yo
0: mo ju ko wa yin se ni
2: o atura mo ne da pa ma se fun won se o
0: o ki oga wa ni kan ni
1: iye
0: oga wa ayo emmanuel ojo niyan oga ti wa to nse be to nse daada fun alapa bi
1: gbogbo
0: e ni buru mo ko ni baje fun alagbara olodumare
1: toni lokan pe o
0: e wa kari mama wa
1: dami bo
0: le pe awon na ni kan ni awon olodumare gba o awon da ikan ni sile iye mama wa li ni abade mo si adu akale mi mama se fun ya yi ani agara e don si olohun agara o ni da ya yi o ani mo ti ki gbogbo awon ti kiki to si se na o
1: se kan ko le ni nkan
0: ani o se nkan ko tun le ni nkan ah
1: ora ni to ni o
0: alorin loro

0: ani nu mi kan ti e ma ndun ni.
1: God bless.
0: E mo ko Olorun gan, Olorun to da wa ko fi gba ko fojo kan banu je. Inu mi ma ndun.
1: God bless my phone.
0: Nigba ti wa ninu studio bayi. Yala mo ti e wa face microphone bayi.
1: Aye ma de na.
0: Wa gbo awon nkan ti mo ba ko sokan yala latosun abi lataro.
1: Aye ti yala.
0: Agbi e na tin ba ti wa lori ero agbagbe bayi ati mo ma fe munu awon ololufe eto mo ma fe munu won dun
1: Olorun soro
0: yala tinu temi no ba baje inu ko wa inu ni baje se
1: ati bo Olorun soro
0: ala n bo Olorun soro lowo lowo futa sale yi eh oni tun wa jojo Friday
1: ati bo
0: Olorun ama afa so npe gbigba adua ma nwa
1: se ko lowo
0: ko lowo ba je pe se lowo ni awon to ngbe kan ga yen o ye kan mo lowo ni banki po
1: gan lowo ise ko lowo awon yoruba lo so pe o abe kan ga o le ba sala
0: owo ta ni o ti gba
1: si ronaldo e ja lo mo ye da
0: ani mo fe ju oro kan ma awon eyan ma so ore mi ore mi ore mi ore mi
1: ko ba ri se
0: rerun rerun ko lo nla wa lowo
1: o
0: ore mi
1: popo lo ti ko le pe o pa giri alejo
0: lowo to ba wa ko se ore wa gbianju iwa na ma ja re lekokan ta ba tin ja iwa na ma ja won ni aja ma ja ija lo ma ndale ore wa ore wa ore mi ore
1: lowo
0: ni to ma wa ninu ore o ma ko gan mo ni
1: ije kon lo
0: ma we lo mi ti o ma pelu mi lore ore wa o awon ore to da da da tan ma mu yan de bi orire
1: ije kon lo awon yoruba lo so be ko
0: owo ta lagbe kan go ti gba salary na Steven
1: salary Ronaldo le ja lo mo e da jo
0: ikoja ye ni ngba ti agbe kan ga to ba fe gba salary ti si Ronaldo CR7 gegege baba be
1: to ba ri stadile
0: si Ronaldo agbe kan ga
1: ko lo si ko le pe o padi
0: ikoja ye ni yan

0: karama temi na mo nlo lowo loba olorun da ku ma gba karama mi o si pa karama mo mi lara ko sale fun ani ti mo fe so nipe ore ni mo pe ore ore lori abala koko na la si wa lori eto asunara lori abala ti a pe ni abala faaji la wa e mo pe ta ba se nse faaji ta n gbadun ta n jo lori sawon olorin loko lokan ojo kan ninu ile yala an gbadun re e je ka tun ma sira wa leti ka ma ba wa ka ma bara wa soro awon oro si ti kekeke kan ori bi telo mi ti jin koto ni mo fe so npe abi telo mi fi bo sowo kolo mo ja jin koto ku mo ja bowo awon tan ba si ti bowo tan jin koto na olodumare wo la fe fe ta fi nsoro ba wa yo won ore ore ore ma se fun mi le se fun tele yo ka e ma se mi o koto ba mi le ma ko lo ore mi ohun ti ore ti so elomi da lo nlo lo kan o mama gba ore mi ni lagbaja ore mi ntamodo mama gba ka mo mi olohun o iwo nsumo won gege bi ore o ore ore ti won pe lore re iwo nsumo won finu kan lo gege bi ore si
1: oba ko sale fun anu e lori
0: awon ore ti won sumo gege bi ore gidi yen awon si n yera fun gege bi ota won
1: ten
0: gbo mi ye dada ore mi ore mi lagbaja ore mi ntamo
1: ma se mi ko do gba mi le ma ku mi yo
0: alon tore ti foju elomi ri ninu aye ta wa yi koda elomi o ma so npo ohun o fe ore ohun o lo re mo ore ti sun elomi de bebe ewon ko lo mo jo re o ti wa wo bebe ewon ore ti paro mo re egbe re ri ale mi ateyin ta jo ngbo eto yi ani ba won ni ore renun renun pati ore ti ko ninu igbesi aye elomi ni nlo lokan won sumo gege bi ore pe a ore mi lagbaja na ore mi
1: ti taye to den
0: mo si re nikan to nso pe a tan ba pe ohun pe la ore hun se ba ohun o duro pe ko le se toro ohun mo da a mo ni e ma so be mo won sumo won gege bi pe alajo se ni pe ore mi ni na o mi le sa fun na o mu den yera fun won gege bi ota re a
1: ikini hun tojo ba ni du ise lo se aye tan ma pe wa
0: won ro rere si yo se je eyan bi o se la bi o se lu ninu aye ni won ro si abi so ngbo
1: lo si o ati bu su pe la ri wa
0: mo si ro aburu si o bi wo se subu lo hun gbero re
1: se la se
0: awon ore niyan o
1: mama mi da to ma da
0: iyan awon ore renun renun ni o ore gidi wa to the core awon ore ti n bo re gbimoran ola awon ola to se daada ni o lawon ora awon ola ti o ni owo kan magumagonu ni
1: ilohun e lori ni
0: a pe te eyan ba n soro o ye ke eyan ma yan ore lo je ke lomi kole ninu aye ta wa yi ala ore n lowo lo yo de ma gba lowo e ma nawo ba yen get le kan sawon adugbo wa na yo de ba ara le o ti tun mu wo ajo o da bi o mu wo ajo gan boya won jo n sise n le ise kan na o de ma gbowo lowo yo ma ba fi kole awon ore temi mo lawon ore ore wa nilu eyinbo o de se ona bore re na se wole awon ore ni ore ni n bo ore lasiri ninu oja alagbaja ore o je se wa ri ko ti e wa ye mi na owo sa fere lo wori infi change de infi bola siri iwo na ti e lo ko fi ra awon oja tuntun mi sori igba ko tun fi papo mo e to n be lori ko tun fi jo awon ore ni
1: awon ti o se oja re awon to sise
0: e ma ja ajo re party lasan
1: awon ti o se ma ja re awon to struggle
0: awon ore temi mo lore ni
1: ta tun po so lohun
0: ti se ba de ba omo won
1: ale
0: mo se so nipa ti mo koko wonu eto gan
1: lawon
0: kan da na gbeyawo lowo
1: pelu eto
0: kan da na sile lowo bayi tan fe sile lowo
1: bi kan
0: fe se gbeyawo lola awon olopo awon alase won tin se kurukere bayi e na ni yayawo n sare soke sare sile pe ile ni e koko de ile ni e koko de
1: ori mi
0: e lo re gidi to jore e yayawo
1: ma se doju ti mi o ba mi se
0: ore babo oko yo de duro
1: e ma bi mi o
0: omo ore mi lo nse nkan e ma do duro ti wa duro ni duro to je pe oju oni ti ore won omo ore temi mo lo re ni
1: baba da ka mo mi olohun
0: ani to re ti so elomi idaba
1: yeah
0: olohun
1: o
0: ko sa ba ko ko ko

0: Ajuri odale aja aja nu le awon le bo npe ni dog
1: olohun
0: o ma riri ore ti olowo re abe alabagbele won to se fun
1: to le
0: sanju ore odale
1: lo
0: o to ba tin sakiyesi pe ore re te jo rin
1: pe
0: daada
1: fun
0: ti gbogbo bo se subu ilu kowo kowo lo ma nlu fun
1: ah ore mi ma ro ko o ngbo
0: adijara re
1: gbe lasuko
0: olorun ma se lasa akada wa lale
1: o se lasa
0: irin se mi tan ko lo yi
1: ale mo lale o
0: ti lohun orin
1: agbe funra ro
0: se ba ni mo fe korin ni isin
1: ado suka
0: inu awon olorin ti o wa ma be mi nu le pe kin ma korin
1: ile
0: lalaji ta ya kan de adebi si wa pe ah adisa ma bore ko korin
1: ise o
0: rajo ma se afansi
1: pelu suba ise o tonton
0: alaji ti ri alamu agbalagade ti ri leja
1: asiko
0: oyin da
1: ato suri tonton
0: gati e wa oni waju oga wa
1: bayi
0: america to nbe nbe
1: o ma se to to be se lozo
0: airo na nbe nbe
1: ansu ona lozo aje siye
0: Alaji ti ri leda won wa ba mi le ni Adisa da ko mo korin o mo pa o mo ba si jo je sira wa o mo pa jo ma se afansi
1: o n gbogbo me lasiko
0: lorun ba ti awon ti mo ba pe mi le ba se afansi ah lawon baba wa aja yin de mi ringi baba doba le mi re o won yen ti wa ti pe ti
1: so
0: n ba gba mo ba
1: o ile ba tun mo lojo be ni
0: awon Alaji Idris Aloma awon yen ajo mama ja fansi gba mara wa lowo bayi ni
1: asiko won so tun ri ojo
0: se mo paro ni eyin te n gbo
1: ni
0: olohun orin gidi mo ni
1: to ba se to to be
0: se ba se rin se mi tan ko lo
1: ona lolo aje siye
0: ona ara lolo o e temi ti en se eje e wo eje n gbaju mo
1: o o wa lo na mu bada na baja je ma dua kan gba
0: Alaji ope federal yo wa ba mi ni ope akanbi eh ore mi ma korin o
1: ore ji lorun ko se askaru o
0: ore korin rara
1: o
0: mo kwa jo ma ri wa po ninu aye ni adisa
1: e ri bata
0: ma korin bi kan wa sense nbe
1: awon haleluya
0: wa ni wona fe mo ko kilo de adisa
1: awon
0: olorin ti o wa be mi nbadan yi won mo po gan mo ni
1: se pe
0: ona ti mo pa jo ma share fans ni
1: e ko lodun lo
0: ma se ma ri ni yan
1: se
0: ma je ni am anyway mi o korin o
1: esu ara lohun
0: ifi oro si so tolorun fi rin mi eje mi o gbajumo
1: baba
0: ari atemi lele
1: jesu
0: eyin te n korin na akola fo

0: mo dupe o
1: mo dupe temi go ba je pe ki temi o le da
0: emi ga ti ko mo le ta laye ti mo wa
1: yi mo dupe an le
0: je e ma lo si waju ki wa ma ni ka won kan ma de ru eyin olorun fe be a jo ma ga ninu aye ama wa to ba ti ma wa ga ti giga mi ma wa bi en mi ni gaga ti ma so fo oku oku olorun to da mi ni eje ma lo sabala keji lori eto yi na kini ta fe fi se te fe to ye fun ta sale yi ila fe soro nipa re gan kini mo fe je ka awon ololufe wa ba da si fun ta sale yi in le mo pa awon eyan wa wa nbe fun wa
1: I'm
0: going to go to the house. I to
1: go
0: to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to

0: de fe je ke ba mi gbe fun kan ninu meteta e to ba je agba ninu meteta e kan ba so npe le lo je agba ninu nkan meteta e ta ba ti rele ile gangan la gba won ile ilaburo ile ilabile keta to ti ye yin na akoko ti mo fe soro nipa re ni owo e ba nse yen le ni Yeso tu jele keji re ni ipo Ele keta wa ni agbara En gbo mi sa
1: e bi ko ni ba won ronu asiya ebe won asi la ko ni ba won bese sira
0: Ani ta lagba ninu nkan meteta ti mo da ko yi Alakoko ni owo Ele keji ni ipo Ele keta ni agbara e je ka pe wole e je ka gbe fun agba ninu meteta e to ba je gban e je ka
1: so
0: Ero bani soro to jasi kan ni agbon magberi 0916893 1000 Eje n tun mule kan si 0916893 1000 Elekeji re 0915333489 Eje n tun mu 0915333489 Eleketa re 0911333389 Ta ni agba ninu meteta yi ninu awon nkan meteta ti mo da ko yi owo ipo ati agbara

0: Wani la ni nta ko le ni west. O je ko tu. Iti wani.
1: Be le mi kan ni kini kan to ti si e lo. O nta ti ti o ni to baya o.
0: O pada wani.
1: Pada wani.
0: O fe je ka awon eyan wa gbe fun kan ninu me ninu awon nkan mete ta pe agbalele ninu owo
1: o ba si da
0: ipo ati agbara
1: o ba ya o pada wa ni
0: o fe ma e to je agba ninu won fun ta sale yi awon oju opo mejeji ipe nwole amo ba se nwole won kemi teri ba fe mi eje ntun ero ba ni soro npe eje ntun mu le kan si 0916893 1000 ele kejire hello hello hey hey ore o e tun gbianju le kan si alawon oju opo hun bo se nwole won ro lura be na njara won hello hello e ti wole o

la n soro n pa re nsin ajulo ni king doctor side osupa n so nti won moju moju inu aye lati ba yen lagbaja jo tamedo lo inu aye na lati ba a mo jura wa lo ni egba tolorun go ti pin ko se dede ani mo ti e fe mo agba inu owo ati ipo ati agba.

0: bo se wu mi kawon eyan ba da si eto yi yala boyo ju oko ni o tori awon ipe nwole ta ba ni paro ama ba se nwole na na nlori ofe ati jara won pada boya kin wa farabale mu ero ba ni soro yen emi teri ba fe mi
1: ori la julo eni ko fi ko sa julo ko jo ga ni da pa julo to ba sa pe oju mi la ti mo sa pe mo ju e lo ki wa ni so pe
0: 0916893 1000 ipo owo agbara ewo lagba ero bani soro keji leleyi 0915 33 34

0: eleketa leleyi 0911 33 33 89 3. Mo fe mo boyo wo lagba ni abi ipo ni agba abi agbara. Hello, e kale o.
1: Kale o.
0: E ma kale.
1: E kale.
0: Oruko yin ati bi e tin pe mi baba yi.
1: Ola lo nsoro lati Madina Elekuro K1.
0: Baba wa Ola lati Madina Elekuro o fe sun mo madole arabi ya ko niyan.
1: Be ni.
0: Omo Ibadan ni mi. E gbo ewo lagba ninu meteta.
1: Ninu meteta yen seri meji sora won ko ni be.
0: Baba mi eyo kan ni emu. Ewo lo jagba.
1: Ipo e tun di agbara mu ipo lagba.
0: Ipo lagba.
1: Eni
0: baba mi ke wa lati Madina ko ni baje fun yin
2: ni lajulo abo wo ni won lajulo ti wa ni nkan pe lajulo to ba so pe o ti la ti mo so pe mo
0: ati re eyan meji tan ni ipo lagba o
2: ti wa ni nkan pe lajulo te ba wa so ko
0: tin ba ri bi pe kan si kin jo mo abi bi meji tori ijoba akoko yala boya ma wa soro nipa ko nkan gan ama mo be je kan eyan wa pe
2: gogo won ma papa lo
0: ati re ni meji tan so npe ipo lagba ninu aye ta wa yi
2: ni lajulo mo ni lo peru wa eyan lo ma wa imo wa o eyan wa lo pe wa
0: ko lo nko imo nbe ninu aye ta wa yi o e tun ma we ti oga wa king dogo side e tun ma we ta won ton yan nana yi
2: owo ta we yen o ni
0: won le eyan ni o wa imo lo oga wa Steve awa na ti wa mo lo bi kan ri a le ri mo nbe
2: o ba si waju won sare kan ba ma parese yin